0: I just can't seem to lose those old Friday night blues.
1: Beautiful morning to you. Kapu batang alak mura buay ayawal mani na nabiyaw dadabutapa seta mabuigiwaw dangalawa waru management plan. Ngay karaway ngidaw karngi mi din law ngamid no yaw balawili seiziyaw mabuigiwa garkaziwa miyayna aw kupai tana munau zapul mie itama izimail au seta bi organization in numuino sepau dangalopa warupau mizipasina danalpa taip kida nuinau nuinkei au zabalba inga mie ina mai pakai sepau especially itau sike karngi amin seta nukiau itataki au umamai pakeda nuiau Nuiao mia ina au senobiao traditional hunting au mizapul sitangalpa nao kain mabaiga nao balbaiga mi sitamaigi nga so nabikeda zapunu kaina nga ngatka yao seta pointal ngitamul pulak mia itamamai tanamu nao mabaigi nuao mi plan al zapul wana izimail nga yawuda izimail sepao mizapasita warudangalawai pulumai pao

family mina kaya so kita mo kumura ay biya kalmel niya ipakay ba ubatay nga lakay o nga ba kalmel tamo mo pakay kina biya kay batay nga bala Josh Joseph al bikay nga biya kalmel tamo ide o wiginaw biya ina mo tanamon badu no sayada o